Eye. Isi watu wa muhanda. Ewa menya ngoko tukabua. Usana tukarondeka na yeribu watu tutambule itunashikiri. Kusangwa oyuko wache uma bebere. Na ukabia wabiyambo mberio uundi. Kutse waboromu wana wawu, waboromu wale wawu, kutiba wawu. Nerimu wale bia, ngamukandi tashabalilisha emiazi yomutu, yomwa vere, vererwa. Kutse yomutashi mbeno. Haniche umundu atashi, umundu shali minyebi osi. Neri tukabu atuti, tuatashi bukani ya batahe, umubu irabwetu. Tukabu atuti, umubu irabwetu, kutse ebe handa. Ama kabila mbalimbali. Si hali yu angabu ati injena hiraha kabila kia tukano. Injena tukako. Yehe. Eche handa. Ewe handa vya hira waho numuhanjichi ye katonda. Yuwa tondekabio. Nero katondekabio. Mwana mwa hapo liche handa ache mevere eyeri kwa merera. Ne mevere yo yo ikakanga na yu muhanjichi. Ewe nga ulende. Noli anga nende. No unde nga nende. Neremulu kai putza putza iwa tamba ngoko muhanjichi atabuiri ate wanga tamba otia. Ukavya iuka heraya identiteya, uka heraya e adrese ya uyo kumuhanjichi. Tuka ishinga babere hera. Aba liyomo dezere, aba tashinga bangaloli ya e dezere wa mabe vya muyosu ule menya emberene nyuma. Kunde airi ya vetuwa ane meti nechi. Ukana minyoti. Ngabi ya siro kwa chetuwa chiria. Na chetuwa chiria chonga lolako. Ali utuwa viri ishinga bali omombu wa rara. Omutechi. Omutema ngasu ngeka. E adresi fulani. Tuatabu lani ya batae. Busanachi. Obwira wetu. Tuabere tukapocha. Ebere mubo. Na tukani ratu ya ripoche ebio. Rikesha tule terachi. Rikesha tuhichokuchi. Tuwite muriomo muwaso wahe, eripocha evi yetu. Tuwue oko vendu mberere mberere, evi riomobu yiri. Evendu. Omobu yira wetu, tuwite muevendu, evi averibi ave kareka amalua eni aviomove handa, abanduba hula na mombwa, imuaga nana, omobu handa vye nyumu na butenwa no mundu, lakini imuwa muana. Muti kusangwa oyo abari akabaneka nevendru ebyo buyira ebyo luyira yira neri twaibulya tutikwe abantu babere bat ebendu beuma gande tahula kobyo ko cheuma cheuma hani ebendu ebyo ukabya abantu akabya kulangira na chendo chereve inyo ni bat oyo biribye muloyi oyu alinga ni mukumu. Aba ndibakaba matashabu unia wati alingo yu ne momae mai. Lakini wamabe kwa meriri uwe ne wene. Omobe handabe kuwetu. Ukandi shalebia obulichi handa china wite ebendwe bia bia mucho. Netutuka watu erebi hori yetu munawire, itwe generasyo ya munawire, itwe tukahumula munawire, tuleho busana na batushia, abatubota, abatushira chetaka, abatushira musasi, abatushira mevere, abatushira mubui, iba babere tutangirira obota takulu. Wabota takulu, irisha hiko kubo mukaka, nobo sokulu, ikuwa nobo tata wetu, nobo koyo. Abo, bubatusira, ebyoshi, ngoko tuwete, kutsi ebyoshi, ngoko tuure. Ngoko tuure, tuli rezilta, tuli matokeo. Awa, ababere tutangere wabota takulu. Nereo sasa, Trabe bitu ule matokeo, itu uli rezilta. Eya bo statakulu, nobo sokulu, nobo mukaka. Muliba kana bo ambo mukaka kulu, sinyashi. Ari wabo mukaka bosi,

0: shafu vamu.
1: Rai musherie, unashetira rakena kule tena kukwe.
0: Aha,
1: inje drami.
2: Niwa muni akisho rapide.
3: Wala, akisho rapide, ele ngiano pedo.
1: Ukanywa kai makasha, eo kande mungu mbira uli ya anako.
2: Erona maya wola kuyo, nikuwa mbuherema mupangu.
1: Endechira rakena kukule rako.
2: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome, benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chomia Mambasa Bukavu. Irumba
2: mutwange kantine biakato kasenye dala bulongo
1: na hande na hande kapo.

0: na chefe vamo.
1: Ai, mocherie, unachetira lakini nakuletera kokwe.
2: Aha,
1: injeta mi.
2: Niwa muni akisho rapide. Wala, akisho rapide, elengi ya nopeto.
1: Ukanywa kai makasha, ukande mwa mubire ule ya anako.
0: Erona maya wola kuyo, nikuwa mbuherema mpangu.
1: Endechira lakini nakukule rako.
0: Binyaba nyabuni ya vute mbwe gome, benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chomia, Mambasa, Bukavu, Irumba.
0: Mutwange kandine biakato, kasenye dala bulongo.
1: Nahande, nahande.

0: Eshongulu no wetu mosantu nzanzu.
1: Tukanada suke shongulu okumiachi libiru luendo, ministro wengine wehia. Ina nimulebula aka tulirago abale okoboda ikasukumbyeswa ikasumbalesa. Eyi ina hikumbyeswa ngabini bihoka tanga ina lihusano ukwenda ubushikiri kundu bule usanirire ikisorero kihuma eyo bashaba kalere shose ndishusi ishe lushaska laba mushunzirisina lwereni kalumugishi inike shile paluka honja agana tusungana na banyakasumbalesa umuchiro echa munabwire erelengerera ziwe ire itungerera emyezi ngakata basulayo yite itali abantu ngabakalula kubya himulo baka bibane murangura bendo bakatuma bihiya na bendo bekarangura ka se ekongo agana tusungana ka tulirawo petule shungulu bisonga binibi ine tulo kuna tena kwa mani bishibe na mulangirike yi kumutano kati chio chikongo hama ni Zambia Shuri paluka hunja ina tutene no hane ndi miyati minji. Eyi ne musukana ne mubunda bundu mu yaswa ngavini bi ka ulawo mu bamba roho kutse bilanga mwezi yu akasukana wo nali ukunziko yari la bishosende shatenze ra kutsa ka ulawo mu manzengo kuba katulawo kana tutulote ne ebyo bakalanda merera kumbe emyati ushi yebini mu butunganene Ei kahula mufuro de kutse funtorisi ya shalangiri kumubia suwa nga vini vii kali nchuku wa nani miyazi hili wishunguru wani esika sukana shu esika lete bilitro evi ya sumubia suwa evi ya Zambia numulu ya nkasukere mubia suwa evi kongo kumbisi ya shabi ya abakabia nga baka letachi uma na pandu nari miyazi yanga ikande lava umubu ngabu pali ya pali akanuta tulau atino onde mwazi akande sukana u inakandu kwa merero kumiyazi hili biri Abaka soko mabesandu na wabakiba ni musu chiba ni muhunje ndi miyazi minji ili bila bendu Abaka surumu Zambia wika soka na wika ye Kongo na ili wikali kubutundia wibu ni musu binyuma Ukwa mirana ni miyazi alia soka na wana kari bulumu yasunga vini ipi Ine tu uteno wabaka ndi libia nkapa mako alawate Apie ya miyazi ili kusana na ili hiraya hengu lakulano ishikiri kunduma mlila ubuhingani Na kato teno abandu ushi Wane valige wakali ya waka gendera umuwa ikahula wawo mugishi iniki kutsa ahopa ngana solera Yabita sibiushibi ya kumakumerwa kuchi solero chihuma Yese ngasha pia ayo ngasha lenga oko wakakula obuhingania mubiaswa ngabini vi Huka mirani miyazi ane murebola shali yuane anenu mlimbi kima nilishumiza Yuka lo mujiste kalumba na uma na kafunali mubiaswa ebe huka tanga Iye mariti marite kazembe umana wakulube usese ni ulembe ushikiri kundu ubole usane ete tunganena umamulala ugubuhi ganyam. Tune hao umani nyu tutashapa kumbulira oko yendanyate ayi kasukana yo ayi kasera iyineji. Wakatu teno ayi kasukana ye ene muhibani muyaswa ibifuru na kumiri mugi. Ka bombo kutse inumo ikalomo parlement yifuru yakasukana yonjelusi musumba na ine tuse no abrahand kirenza kano yirano buli akera katumira yo gi ka bombo yikimanera eshungabo mucho chikongo tino ayibure kundule bechanga kulanga chichahe obutumbu tumbu no witi wabere matangaro wa bokehe Abantu b'amahwa n'abantu bakahungurwa n'abantu bakasukana bakanyiwa ku bintu bikuba bone milongo ikahishibwa n'abantu bakatibita iyi n'iyi angelusi musumba na katuteno kakandikira inzakano ngayo n'iyi umukulukulu w'abasoda tino uwe iminyekerero kibahimbani ngoko n'ikingi kundu abande bamwe bakamu bisaye ndemyatse ari bamenye ngoko bahimbani bamasala bamuhandikira ese hari kiribuwa

0: Mume kiri viri tu mabalangere kete kwa hula ahambari yaha. Sikangana yangu kwa mbole wapu hula mabalangere kwa ebu kebule yeta. Kandi nubuti wapare kanyerera. Mkumine nge ne yee ya mabalangera. Hasa numuyi ushiwa na botembo. Ngei tuwechi tunga chavikalani sujite sividi kungu. Tukaye kuna no kulebi yangu kwa abanduba tabote menti ma eye kere. Kusi abanduba tashiwe. Wanamu mabalangere kwa kata lera SETA. Kusi sandi letirete ma ebola. Kulipitele ulia alwe katwa. Na chisa chika chumberembere chituka suira voleva ya mula babandi ava treba menyeri kama ngatia muveri ya talera rupiteri olwe chitatumba wakata kiwa tupake ilo molero rosete hei yave omu sambo omu kurushi omu mamala ngerekini yaka munika miyasi ngeene hii kala ngereka hii angana leta iriske eri kanyiriria obukuni obwebola mumuiwe na botembo kusangwa mumuiwe na botembo alimenase ne virusi evi ebola
1: uyu kaboyo siyo munyafuru ericho oyoyo wesuti sivile kaula mososiko akatote no akambemberese ne katsebo ne kabe umubyaso era botembo eri tsuka ko biro bibela biriri kama nga abantu bakinalera kundu kale njo umubyaso ebulengera no molo abhete kabe ne mushongero ko ngukoma belebola Celeste tasihalia ama belebola ebiriko mutima na bakulu bakulunga bangashakola wahe tukaye usomo bya swa ebi mususa tukasukulu shilo mususa tulimuche musimba mulu katino esosti civile mu bya swa ebi musimba chamba mu kweteta mu titura hilo pero na bakateno mulu eyi yine musukana yine mulangirika oluhindi elune mwaliani bandu lukaishishumbi mpano ubune bole kokundu kundeno umwetu yu umwa nalangirikire umuchiru echa murigolo abandu bakasuka nabo ibabirikeshe hihia isa chiru wake vera bendu ya vera trotera umamakalano na kwa mene mesi hiringa ini ji yuka hola wamo muangaza mwana vera niritu lao okumugro akanatitu lao mutu wangakatu lao tichi
2: ebendo benene muyehiriri umu maordinateur ama moto ebendo byoshiwe kuwa tichebe kwanza ne tugashimo Mungu kusangwa muhateta bya mundu eyoka otala tugashima na bikalani erebi mu bakawatika ya erebi bangana libe muri ruyu angana kwire ekitata muzimu ne rokufatana niri abantu 63 bana muluba kesha ehia seba wete obuli kintu kyoshichoshi etukabarekera okubuwa ticha ubuchitunga Iri waticha yutu kukandro ya ngavya kachemba, ngavyachi, ngavya kale kusangwe vyo ushibu vya hiriri umunyumba Kukubasundu ulia hawa yetu, hawa chipolitika na bakatu tegaya Kukubiwa ngana tu waticha, iri waticha abandu hawa kusangwa Siba ute cha echu sicho sicho wa cherenacho Kukuma organizasyo, ibitunga fulani fulani Ibikana watika ya, kwa watu kwa olamu maorganizasyo imanite Eri asaki shikisi, irisha waticha Handa veno hivi abre patano mushiba hicho ni mula yewe society civil force civile e musimba kiambo ne bweteta
1: oko myatsi elibiri chanda chabana baleretu mu lunira ko mu lokatere no parlement dafa e butrembone rubero pamata shehira mu maniri muhiaka na machinga mwaka kulere butala bwero mu bisenge binene iki emberesha bakasuka nabo ni bwanoni aba sakene ne kalu mparlema dafa icyo cyamareke wateno yuka sukana yini kapira ruhubi kristino no yukita shasondola abana omwila bera parlema dafa umwetu yuma kana langire umushima baka langire kabambesa nabo kuba ni mwitunde mulero baka bibanga ni manire bikutrone rasondola abande omugwenge butulire kundu na mukana tulo kuna teno akande kola na mani ngukumina toki ni kundu, eshu nzingano, esha panapalere, eshu neshigibwa. Inanagura na banana ponga wanga kola wahi, mubi hore kuwabo, ebeba ni mubu tunga nene, na babu tipu kuwabo, no mubi handa koko wa ya lebola. Sali chirishungira kumulo le mularumuka kwa me programi ni kuinyu, echi nembachi, etu vya shimuka lenira, echi swahili.